0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'obi ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.

0: egwu egedege abru na ga nwa nwa ukpa agwaghe ga me ya gbalekwa mi le ogazi gi n'elisi na mbututu ahụ anyị na-ajụ mmadụ ibu onye mejọrọ nụ ọ bụrụ na ajụwa ya kama ọ ga-asịwa emeghela m ya sịwa ihe mere m ji mee ya bụ ya chọwa ego na-apụ onwe ya na ihe o mere eme sikwara onye ahụ ndo onye ahụ imere ya awụghị gwa imekwa mmadụ ihe ọjọọ ime ụtọ ga-esikwa nwekwa obi na ihe imere ya eme ọ bụ isigodo ya ndo ehe o nwere ka ụbọchị ahụ ngacha mana alụmarụ ya na-eme na alụmalụ dị gị gwa ime ya adịghị ya maka m gasị dị gị ndo gesịwa dị gị ee nke m ihe mere nji mee ya wụ ihe mere isibedi ya ndo ma nwunye gị sibe ya ndo si a biko nwee weli waghara mma m na ihe a ga-ewe gị iwe gasị ihe mere m ji mee ya wụ ihe mere m ji mee ya wụ sọrị esi gadị echi gị n'obi ị ga-epụ ụzọ megodi ka ihe mere aha gakwara nke mere juo ka ihe megodiri juo ya oduzie echi gasị a mana obi m onye mekere m ji mee ihe a ọkwana maka na etuka m na mme ya otu a ọgwụ mgbe anyị ka mere ihe eme edekwa na ihe mere adị mma ga abịsị ihe mere ji mee ya wụ ka gịnị mekwanụ sikwa ndị ndo na nke mere eme fest pụta n'ime ejeọla efesata otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ nke ahụ egbubiela anyị a na-ajụ na mkpọtụtụ a mmadụ ikpe agwa ahụ kedu otu isiri na-ahụta ya alo ya mara gị mma ị bụọla chi onye ka anyị na ya nọ nwaanyị sọ ndị ewe ya mara gị mma pụtala m
1: ihe a na-azụrụ mgbe mgbalị na atụ asọrị mgbalị na atụ asọrị ma onye mejọ mgbe onye mụwa mejọrọ ntụkọ asọ na-asị m na m na nke mmecha na-asị m na m nwere obi ọjọọ ama m ebe m ga-eso ya ụlọ ụmụ m mere mmadụ ihe ndị asị mmadụ sọrọ ya asị mụ na m echika anyị mekwa ya ọdọ na ọkasị sọrọ ọjọ na nne ma ọ nna mgbe ebunu mmanya abịa ma ọnda osisi ala ọnụ sọrị ka m na-asị gị ọkwa na agba ọgwụ ụwa so onye ọla mejọrọ ọnụ ma onye ukwu m onye nsọ onwe onye naijiria ibi ndị imejọkwa nwa nwe mụrụ ọrịa afọ
0: gị otu a ga-asịkwa ya ndo
1: so onwe onye ọbụla sọrị bụ mgbe ọ bịara n'aka ya asị onye a maọbụ onye a nka ya maọbụ onye a ọya na ọkwa ya nga na-asị ma ọbụrụ izi na nwunye ọkwa ya nga na-asị m so shoku udo n'ụtụtụ a
0: na-asị
1: na abụọla asị ọgụ nwanyị ọma jizọs okenye nwanyị maazị ọ ga-aga na paris a bright light agaala n'otu so nna-asụ ụtụtụ ọma m na-asụkwa ise tawara m ụtụtụ ọma adị n'obula atụwara m
0: ndewo ndewo ya mara gị mma nwaanyị sọ ya gaziere gị kaile onye na-akpọtara anyị alo ya mara gị mma bara kwụta ụtụtụ ọma nwaanyị ọma bekee
2: ndewo izu abụọ gbabiji om ụtụtụ ọma gbabiji adọrọ ụbọchị nke taa ka anyị na-emere baya si chineke ukwu a onye kpatara gbabiji om n'ọra ọnara chaatị ekene na mbụ n'elu
0: gbabiji
2: om laịt akwa ahụ gbachiri ike ya na presha ọma ha agbakechakwa mgbe a naghị enye ya mkpụrụ ọgwụ ya ya ọ na-amụ jehova ga-ewere ọnọdụ
0: nọma
2: ahụ ya awụ ga-ahụ ọrịa gbọtọ metụkwa ọ ga-ala ọ ga-anọ n'ime ahụ ya ahụ o jikwa ya na-etokwa chineke ga-ekpuchi laịt n'onyere ya
0: anya
2: n'anya ebe o buru ibu ma ọmị ya wee ezigbo mmadụ mabiji okwu ị wetara dị mma ịhụrụ sorry ọndalin sọrị ọ na-adị mkpa mmadụ mejọọ gị sigodo onye ahụ amsọrị yawa mara na isi ya amsọrị o nwekwara ndị na ndị mmadụ isi amsọrị na-ara ezigbo
0: taa ọ na-ara ha ha isi mmadụ ndo dịka ndị anyị kwesị ịba na alụmalụ nwe ya anaba alụmalụ ị ga ime
2: ha kwechiri ihe ahụ na-emebi ihe ị ghọtala ọ na-ebute so many things ọ dịghị mma otu a m nọ na mmejọ mmadụ m ga-asị onye ha adị m sọrị ngwazie gị ma ịchọ nsogbu adị
0: otu a
2: good manner adị m sọrị iwe wela gị gbaghara simple ndị m na-asị ha abụọla chi n'ụtụtụ a chai anọla m olu nwaanyị sọ onye nke m ọ ga-adịrị ya na mma ihe ọma ya ga-eme ya n'azụ onye ọzọ m na-asị ọ bụọla chi inspector nwa chineke Onye ọzọ m na-asọ Obalochi maọbụ Ezinne Diorama, maọbụ Vicky Vicky, maọbụ B, maọbụ Omogo, Charity na Amazi Okafor, maọbụ ile dị fansi esi echewo ohere ọhịa ga-ede echi anyị ga-awere ya ọnụ, ọ ga-adịrị ya mma, maọbụ ile dị fansi esi ebe ọbụla ọnụ, ka Chineke gọzie onye ukwu na onye nta n'ụtụtụ a n'aha Jizọs.
0: Ekele
2: mụ na gị iko na-atị n' ụtụtụ ọma, maọbụ Jio, bye bye.
0: Ndewo ya mara gị mma nwanyị ọma ya gaziere gị. Alo, alo. Tutu ọmụ ya mara gị mma, nwaanyị Male. Ị bụọla chaa dị mma, gụnwa kwanụ. Dewo, onye nwaanyị gbara m gị ume. Otu a. Si ndo.
3: Iwe ala. Ndị m chọrọ esu na abụọla Chibo. Mami V, Ezinne Diorama, Mami Omogo, Auntie Chacha, Auntie Esther from Waterside, Auntie Neche, Nde Lile na Ovata na Rose FM. So love, Edo Anya, Lama Lepo. Amen.
0: Amen. Ndewo, ndewo, ya marage mmanwa ya male. Ya gazere giyo. Hello. Ebola chie.
4: Hello.
0: Aha, mommy bi ututu mi mrole a mommy.
4: Hey, ogologo nwaanyi
0: oba. Mommy nke nani.
4: Ye tede.
0: Je bana azum de kamata na azum de katra maka no nwaanyi krom gakwa na ye komo gwe ke kwa ni ye. Ime na ngono.
4: Ami.
0: Ami.
4: Plenty wo bi dai kwa
0: na. Aga je no pari ta wono pari no.
4: Okay, okay, ta bo pari.
0: Mhm.
4: Right,
0: mama, no trouble. I don't know, yo.
4: Okwu aha obi aha na-atọsi akwa m ya adịghị n'obi ụtọ ya na ife jiri onye a ehekwanụ n'onye ọ dị egweta ịhụla anya I'm sorry ịga akwa ha ịgachi ọnaghị egwefu onwe bụ na ọ bụ onye nọ nwa ntị ya na ọnụha adọ akara ya nne nda si na Bọlachi bụ inspektọ nwa Jizọs, nwaanyị ọma nwa Jizọs. A na-asị mmụọ Viki Viki. Eo, mara Viki Viki, ebe ọbụla ya nọ. Chineke na-ege mma.
0: Amị
4: ooo. Buru mmadụ n'isi ụlọ gị niile, n'isi nwa ọbụla ị ga-eme, ya gara gị ka ọma. Gbochitere n'aha Jizọs.
0: Amị ooo.
4: Anyị na-asị ọma ọgọ, ya tiri ya na mma. Ntị na-ajụghị oyi.
0: Amị.
4: Arab ndị azịzawe Arab ndị niile prophet nwegbegwe ya dị unu na mma
0: ami o
4: ndị mkpọta ndị m akpọtaghị Chineke ma unu mma
0: ami ndị ụmụmị bi ami
4: n'aha
0: Jizọs amen ndị ụmụmị kaile kwenu ọzọ na-akpọtụrụ anyị alo
5: nwaanyị nkacha ibe mma o
0: ya mara gị mma ịbọla chi nwoke dị sam ya gaziere gị dede
5: ekelela m gị
0: ndewo
5: ọ ka bụkwa chemena chetara ụmụ ogologo m nọ n'obigo
0: ndewo mazi chimela ya mara gị mma
5: emtimeti tọnụ bụ isiokwu n'ukwu ala ụtụtụ na gboo
0: heo ka enye gbibiele o ọ dị mbọ ọ debere dịla anyị lekwa onye na-akpọtụrụ anyị alo ya mara gị mma.
6: Ụkwụrụ agba ndụ nke ndị Rose.
0: Ndewo.
6: Echeta ebewe nke ndị Iro.
0: Awụ mme ya mara gị mma Mazi Okafor Bola Chidadi.
6: Mazi Okafor. Onye nnọchite anyị ụdị ahụ gbana amakwa onye ebe ọ gara, ọ gara
0: kwa anyị.
6: Baba ahụ hụrụ ịjụ ebe ọ gara.
0: Otu a.
6: Dịka ndị ikwu okwu anyị niile, isi okwu niile ahụ bụ onye mejọ mmadụ na Jọsịa, Jọsọdị, Sịa, gbaghara, hapụ. Iwe. Na ọ ya na-eme ka obi jụ dịka ndị kwuru okwu kwu atụ
0: Nabahino aina lawari azubwa.

0: kaile kwenye ozo na kpọtụrụ anyị. Alo.
1: Maazị Clinton, ụtụtụ ama.
0: Ụtụtụ ama, ya mara gị mma cha cha, ọ gị n'ogebe na ebe ọla chi.
1: Mommy light, ụtụtụ ama nwaanyị mara mma.
0: Ndewo, ya mara gị mma.
1: Light, ọ gaala school.
0: Ọ gaala.
1: Otu a ka ọ dị, biko, anya, esi m na windo mabata, mommy light. Aghọtaghịla m ịnụ. Ndị m na-asị ha abụọla chi. Ndị m na-asị ha abụọla chi bụ mmadụ dịka ụtọ ụwa jeneral, inspector Nwa Chineke, nwaanyị ọma Jizọs, Favour from Ngwaruda, Bino Black, then Maazị Okafor, Evangelist, Kinder Mind, Echefula, na Comrade Elijah Dewa, na Emmanuel Nwafu Ovodi, Azizu onye ọma na redio. Ịnụ ndị a ka m na-asị ha abụọla chi, na mommy B na mommy Francisco Mom. Biko mno burai ga we bai me no
0: ndewo ndewo ya marage mabeke ya gaziere gi kalo nozo na potrani. Alo,
2: yo wanyo mamra mba
0: ya marage mandewo ndewo ya gaziere gi de
2: ya marasta rumu bele arkam itoku nunji mamma dog Eri harawa adighi ihe nkarịrị ya ọgba asị ala ọtụtụ ezinụlọ ada onye ga-ehugbo ya nna ịrịọ mmadụ harawa jiri gị adịrị m nletari maazị dịghị ihe mbụ dị ichi isi dị ekwulu ịrịọ mmadụ harawa ji adịghị ịmala ịrịọ harawa adịghị ego mmadụ ahụ n'imehere mmadụ n'imehere bụ mmadụ adịghị ihe nkarị ese harawa chiche ndị adịghị ihe nkarịrị ya ndị mdụ ezinụ na abụọlaji mbụ ezinụlọ ka mma m ezinụlọ ka mma ka ndị niile ndị mkpọkọta tarotfm n'ogbu ụlọ ndị enwe tarotfm ọ bụ ndị nwaobere ya site n'ụlọ
0: ndewo ndewo ya mara gị mma. A ga na-ajụ mmadụ ise gbaghara o ihe mere adịghị mma karịa ebe sịwa ihe mere m ji mee ya bụ ihe mere m ji mee ya bụ taa imezuka mmadụ ebe gagbe ụtọ gị shi ewe iwe. Alo.
3: Hello, Minister of Enjoyment.
0: Ya mara gị mma, IGP ndị uwe ojii.
3: Ọtụtụ ọma.
0: Ndewo ya gaziere gị.
3: N'eziokwu eziokwu, n'isiokwu iji n'ụtụtụ a. Ndị na-ekwu ekwutechaala ya maka onwe onye karịrị arịrịọ imejọ gị ịrịọ. Ọ bụrụ otu isi kwujọ mmadụ, agwa gị na ikwujọrọ. Ghọta onye ahụ gwara gị na ikwujọrọ. Maka onwe onye ka nghọta na arịrịọ. Maka ọ wee na ịghọtara na ihe ahụ ị mere adịghị mma ndị mmadụ gwara gị bụ na ịghọtala den gị ịrịọ ha si ha gbaghara ụwa na-aga aga onye hụ nwanne ya rịọ mata nwanne ya ahịa m si mee chi ihe ebe
0: ahụ
3: ndị m na nsị ụ na bọlachi o nwaanyị ọma Jizọs chacha nwaanyị Fulani Abino Black nwaanyị sọ my sister Esther from Waterside Mommy B, Mommy Mwogo, Aizu Onyoma na Radio, Woman Leader, Anamasi Izu Kata Amaya Nile Mmanaha Jesus.
0: Amen, amen. Ndewo ya mara gị mma, oni IGP ndị uwe ojii.

0: kayan lekwe nan zana patura anye. Alo?
1: Alo, yon akono mekwe jite.
0: Ndewo ya mara gen
1: nan
0: mwaya gazi.
1: E mara gen nan mwo, otu toma yo.
0: Ndewo? Ndewo ya
1: mara. Ndewo, ngari zin nan mwaya.
0: Awo me.
1: Adi abo, otu akode.
0: Ndewo ya gazi.
1: Awo yudiki, no, awo yudiki fortu yodi.
0: Ndewo gani yu?
1: E, ndewo iso kujye fana manku, mwaya wron gen, mwa li mejron mado. Ibu so tani loya ni hu ibu imasiragwa. Kama ni ndejole. Kesen ne monnam wahrawa o. Kama ma meya. Ibu ni. Ukwa. O ho ni timi ni memmado. O le meko ibu ni ko bi jo nya ho yi. O wo ni ojo o na ti mu ibia awo tre baso nya ho. O nya lota kwa. O so o he mere na ala ni oge gara gara. Ya wuro. O lo baso ma di wa so he rota. So ro ko na ga zo re ti fu. Wo ya yi pepe. So ko bonyo. Wa tin nam so ku ri bonu ko ta ngwa ma hara. Sama no zo ko ta.
0: You can't play.

asị salachi oge bụ na-abụ ọlachi oke dịka ụnụ mere tanye dị masị eziokwu ihe mụnụra nke ọma esi mụnụ ọka na-abata ugbu a ya si ihe eluigwe dị nnọọ nwa jụụ na ngwara ya nikolas ọbụọlachi nke m nakwa amara onye ike ọbụọlachi ana m ka nwanne si anọ ambasado Genevieve Chazalam sitere Immaculate ndewo kwan ihe ji okwu n'oke eme ọ bụrụ na ga emejọ mmadụ ga asị onye ahụ ndo ụfọdụ n'ime anyị na-eme ọ bụrụ na emejọ mmadụ a na-achọwa ka ịgwọkwụ onye ahụta oge si ewe iwe ya bụ imere m ihe ọjọọ ga asịa m gebe iwe fele iwe oke kwesịghị iwere iwe otu a akwagwa mere m ihe aka mụnwa na-ewe iwe ọzọgwa agwazị m otu m ga-esi ewe iwe na ihe ọjọọ imekwere m eme ụfọdụ na-akpa agwa e mere nlechi ụfọdụ n'ime ụlọ anya mama ihe m ga-agwa ụlọ agwa imere m ihe ọjọọ ya na-ewute mmadụ gị na-agwa m na otu m si iwe iwe adabagadaba ha ọmụnwa onye imere ihe ọjọọ nke a si bọlachi ogebe ngala nwaanyị istanbul ụtụtụ ọma o ya sadịrị anyị niile mma ka si n'aka charles ngakwe ndewo

0: bụ ozi ọkụ Facebook anyị na ozi ndị nke anyị hụrụ ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ụtụtụ ọma ndị nke m, ụtụtụ ọma ndị nke m kasị n'aka OY Black Favour. Papa Odo kesa ụtụtụ ọma ụmụ Chineke. Papa Odo kesa ka Chineke kpuchite mmadụ niile, ụmụ ibe ha n'anya, mana sị amen n'elu nke ahụ. Mechekwa ụtụtụ ọma ụgwara mmezi Oriakụ m, Oriakụ Amarachi Okoro, Ugochi Nkata, Pastor Emeka Eze, nakwa ụmụ m Great Wisdom Nesta Okoro. Onye mmechi mmecha ma ha bụ ọlachi. Promise John Don ụtụtụ ọma o madam Ogebe Ngala nwaanyị ade nwaanyị chiesi m wo. Aka mbụkwa Promise John Don tere asị ụmụ mgbede dịka abalagede asị m ka elegisi ike o emede anya mahụ m rose na ya nkwara gana anya nwoke dị mma onye chiesi m bụde dị nne o. Ụtụtụ ọma o si n'aka emene Biafra ndewo. Ụtụtụ ọma Ogebe nwaanyị ọma fọmụrụ eze kedu ka imere n'ụtụtụ a biko gwara mụ Christian nwoke ọcha Prosos nwaka mma Kọmilajide nwa na-eche Street High Life ya si Emmanuel Ezinwa nakwa Favour Ngwa Road gwara mụ ha ebuolachi ndewo. Right, Dena Augustus and Isalachi Wanyama ya mara gị mma. Chine chere m Dena Augustus and Isalachi Wanyama ya mara gị mma. Gaziere gị. Nke a bụ onye nọ n'ebe ozi ọkụ Facebook anyị na mgbe ụtụtụ a. Ka ilekwa onye na-akpọtụrụ anyị. Alo. Ụtụtụ a. Hiaye, woman leader. Obi na bana agba m njọ ngwa m nụrụ olu gị obi adịla m mma maka Chineke mma ndị mmadụ wee kwuo si na-agagharị ndị ewe ya mara gị mma nwaanyị bekee imele ka obi dị m mma eziokwu ma Chineke nna ndị ewe mmọ m
1: ivikiwike
0: awụ mme onye adịghị mma ya adịghị njọ awụ mme
1: oru
0: kpala 5 years imere ala ya. Ịbịara gbanwe maka chi iwe ji m nga ugbu a onye bụ mmadụ ajụla ma
1: Chineke
0: nna. Ọ dị
1: ekwo ịba na isiokwu iji mara mma ịsị mmadụ sọrị gbaghara ọwụ ezigbo ihe ọ na-agwọ ọrịa mana ọlụlụ di na nwaanyị.
0: Otu a.
1: Ahịa mere a na-echikịta ndị mmadụ na ụlọ nzukọ asị. Ekwela ka mkpụrụ okwu isi akọ gị n'ọnụ. Ekwela mgbawu n'ime chọrọ.
0: Sikwa ahụ ndo.
1: Sorry ọnwa, ezi mmadụ ndo gbaghara ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa n'ezinụlọ. Ị ga-ahụ ebe di na nwaanyị a na-eti okwu. Ma nwoke asị nwaanyị sorry, nwaanyị ka ya na-ekwu ihu. Ọ gaghị ahụ mgbe ụfọdụ ya zọta onye atọ na marriage site na asịghị sorry. Sorry, that is the best. Yes, sorry. Ihe niile ahụ wụ nsogbu anwụntatara n'abalị awụrụ n'abalị nwekwaghị ihe aka ịkọ ọzọ. Ahụla m ndị kwere sorry akpọ papa kpọ ma nwee onye a abịa ikpe ikpe atụ o mejọrọ m ọsị m gbawụlụ mejọ m sorry ọ rakwara n'ahụ sorry gị gawa isiokwu ka ọ dị mma ọ bụrụ na ọtụtụ ezinụlọ ga na-eme ya di na nwaanyị ụmụ ọ ga-eme ka ọlụlụ tọọ ụtọ ụmụ. Kọsị na-asị sọrị ụmụ gị a na-amụrụ. Ile anya ndị a na-asị sọrị ụmụ ha amụrụ.
0: A na-esere ụmụ ha.
1: Yes, a na-amụrụ otu esi asị ya. Ọ kwa azụ ọgụgụ ha agawa ebe ha na-aga. Olu ọma. Ọ ihe na-azọ ezinụlọ. Ndị m na-asị ha bụọla n'ụtụtụ. Adị m ha bịa anụla m olu so many people. Inspector Nwa Chineke, Prophet Nwa Fobeku. Asị m ụmụ Miomogo, nwaanyị ọma Jizọs, ezigbo enyi Mesta Waterside. Ruo ori olowo chiwet ruo ori abino black fefe ndị a niile Sweta Nwa Chineke ma ndị m kpọtara ma ndị m na-akpọta gị mọmi bi ndị a niile ezi nne dọra mma infact onye ọbụla unu abụọla
0: ahụrụ
1: m unu n'anya ugebe ahụrụ m gị n'anya kwuru ka udo
0: ndewo ya mara gị mma mọmi ndewo ya gaziere gị. ntimo no nwere ndawe no ohia ma owu na m no gbagara mkpakwa ntimo yo na ekwenti nna we no lu ha gaido so laz for the vote akpagara ga evu ekwenti akpagara ga ma na chireke ku ni ke oh yes aku ni ke ka ha de akwade aka buka no kendi bula ramba so zero zero pa na nfm aba e me ka no achi vage ma me fike fike na ga ma him this one oh mi ma ba wela o ya wala pro ya ga ba mana ajọ gị na akagobi wu ime mmadụ ihe ọjọọ ị gaghị asị onye ahụ ndo nke bụzikwu bụ na ka ọ dị nwoke nwoke ka ọ dị nwoke afọ ịhụla ihe ahụ na-eme na be gị ọ na-emekwa na abụ onye ọzọ nwa onye ọ dịrị mfe ụfọdụ nwere kesi ugbu a oge makwana ihe chiri ike ebe niile ga ejiri maka na ihe chiri ike ga eme mmadụ ihe ọjọọ ị ga-asị ya ndo ga-azọ ya ụkwụ ga-agafere kedu bụ obi anyị dị ee onye ọbụla ewuli iwe o ihe na-azụ otu kọp osikapa ọ bụkwa ihe m na-azụ ya ịghọtala ọ bụ gịnị ga-eme ị ga-eji na-ewu iwe ewefuga iwe oke maka gịnị ga-ewere iwe nke na ị ga-azọ mmadụ ụkwụ ga agafere ekwute ga asọwa ihe isi ike ma jụọ gị ọwụ naanị ka ihe na-esiri ike ọwụ naanị gị ọwụ na iso anyị biri n'ala Naịjirịa isa anyị biri ebe a imere njem ọ dị egwu to onye kwere egwu so onye ewere iwe onye ewu iwe waka ya njọ ebe ahụ kwụ ka nkwụ onye ọbụla ewere iwe onye ọbụla atụsị atụsị ya imejọ mmadụ si ya ndụ ọ gaghị eme ka ghara ịbụkwa onye ahụ ịbụ ọzọ kama ọ na-egosi ọ nwere ndị mmetụ ya sị m hewugebe ị naghị egosi na ị naghị etola ọ na-egosi na itoola o nwere ihe ị ga-ahụ ụtọ ọwụwụ na-ehụ ihe ahụ o wutere gị nke ukwuu mana ga eme gịnị ana m ekwu mgbe ọbụla ile anya o nwere onye na-ego kwụsị onye ahụ alekwụta oche na-eme m kedị m mere chaa ndụmọdụ gaga mee ka masịrị nke ahụ na-ewe m maka ịma na ọ nwụnyecha ndụmọdụ ga-eme ihe masịrị gị ọbanre ne gbara m ya gasị na lekwelekwe ihe merenụ onye ahụ sị gị ozuola ozuola nwa ebe eji iwe aga nwa ebe eji emere m ihe emere m ji mee ya agwọ emere m ji mee ya gịnị mere a na-ekwu ihe ị mere kpụkọdụ ihe mere fes gaafụ ihe mere na-ekwu ihe mere iji mee ya oke ọkwa na mmadụ nwụrụ n'ime ya mba ka mere gwana ihe atụ na imechara ihe kpacha agwa ịchọrọ ịkpa metụchede gị n'obi mmadụ anwụọ ị ga-abịa gwa ndị nwa ha nwụrụ na ihe mere iji mee ya wụ na ụlọ kpagharị agwa wụ n'ebe ahụ nọ anyị na-abịa lagharazi ya bụrụ oge ọja ros abụ m onye ọma gị oge bengala ndị wụ
2: oke igbo mma mmanụ

ana emeka matugbu ahụ n'otu onye omeiwu na steeti Kebbi. Na hapụla pati APC gafee na pati ADC. Ebe nọrọ na-ekwuo na ọ gaghị akwado ịkpagbu aghịgha amegha. A na-ekwu ugbu ahụ na otu nwaanyị jụrụ ajụ ire vootu ya na steeti Ekiti. A na-ekwu na Fayose nyere ya otu nde naira. Isaac Fayose nyere ya otu nde naira. Maka ibonye kwuru n'eziokwu.

ana daka na ntigba na eku o mo wanya kpatara anya dika na for the man maybe see all the new how time we love asiyan so ko nunu me o galunu hunu girie afapuka bonira bo na sa party ndc anyige we gara bayesa

0: Ugbua anyị na-atụrụ anyị kapụtara anyị n'okpokwu gị bụ 0813 3599 3 nke mba karịkpọtị gị eji akpọ. Ma bịa gwa anyị n'akọ nke dị gị metụla obi ọsụ na mgbe ụtụtụ a. Kaịlị onye mbụ na-akpọtụrụ anyị. Alo!
1: Oge mbibi obi na
0: awọ mmiri ụtụtụ ama ya mara gị mma ebe ọla chi.
1: Abala mchi nwanyị toro ogologo mara mma.
0: Ndewo nwanyị sọ ụtụtụ ama ya mara gị mma.
1: Kenchari si ọwụ onye enyemaka sitere si n'ugwu ọgbasi. Okwu kwanigo okwu ọjọọ. Tọzọ si emi na ọnụ dobere ịba yi na asị ọnụ fekwere nzụta. Ị nara striti ọnụ fekwere nzụta. Onye mbata si nkwado asịrị ma na ịkpakpara nke obodo Amerịka. Ya gba so onye ji nwayọ ote ala. Afọ ịwa sara ahụ. Ya ga na-asapụrụ m mpi atụtụ nọ. Ka ya na nọ nkwa imi na ọnụ ọrụ ga-adịtụrụ anyị mfe. Ọbụghị okwu ọjọọ, onye asịrị ọ maghị arụ. Ọbụghị okwu ọjọọ, ọ maghị arụ bụ ọ maghị arụ. Bikọta ọ maghị arụ. Ọbụghị ma ọ rụtachara ha niile. Klisi, ọ nwụrụ mpaghara ya emetụkwanụ ọcha na atụpụ ndị mmadụ, ụfụ a na-afụtụkwanụ ịdanụ nke ahụ ihe niile ihe niile okwupụtachi onye ọbụla. So onye etinye ezigbo na alụrụ akụrụ akụ akụ. Ụchakwa ndị kpọlisi ha akpara ya ọcha afọrọ ya dị ya. Nsogbu adị mkpụrụ akụ na ụkọ ọfụ ya, isi ndị ahụ nyochara dị isi. Ụtụtụ ọma kwa.
0: Ndewo, ndewo ya mara gị mma nwanyị sọ ya gaziere gị.

0: na ya bụzi ọkụ Facebook anyị nwụrụ ozi ndị nke nakwa ebe ahụ ọtụtụ ọmachi dị mma mere gị n'oge Bengala. Abụ m OJ Venture sitere ahịa simenti dị na obodo Abeba. Ya si onye isi arabala si n'ebu wutuo dịka onye nkwado Atiku na-ekwu maka na akịa dịka ekwe ya wutuo. Chidimma Ndubuisi sọsọtụ ọma oge Bengala, kedu ka ị mere? Biko nwaanyị mụrụ nwa ma pịgbuo nwa ya, isi ọ dịkwa ya mma? Biko gwa ndị ọchịchị ala anyị ha leba anya n'ihe gbasara enweghị nchekwa na ọ karịala. Biko nwatakịrị gbara afọ 18 bụ ya di ya kụrụ ihe tinka kọrọ gbamgbam ya na-ebekwa, sị unu hapụrụ ya di ya ogebe. Nne m ike gwụrụ, jisi ike nwaanyị ọma, ndewo ya, mara gị mma. Halo. Ya mara gị mma, ịbara ụtụtụ ọma, onye ka anyị na ya nọ? Ndewo nwaanyị Male, gaa n'ihu.
1: Nwaanyị a pịgburu nwa ya, ihe o si ga-egwu afọ 9
0: months. Amaanị m.
1: Unu nwetara m ya na ogwe m n'iziri isi mma fọọ ya ozi. Arụhụ a mere ya, ya asaghị sabana, ya abee ya, ya egwu ya 9 months, ikwu oge mgbe ikwu oge abụ, tụọ ọnwa iteghete, ya amụọwa katara, bịa chọtara ya pịgburu. Tiribe ebumnobi ebili igwu ya. Ihe na ọ bụ ka ịga nganga riki, na ọ bụ wopigbu obi ya.
0: Otu a ihe le ya gbuo. Ndewo, ndewo ya, mara gị mma nwaanyị Male. Ụfọdụ nwere obi, ụfọdụ na-achọ nwa achọ, ụfọdụ nwetakwa na enweta ha na-eme ya ka wara awụ. Akpa gwaghị ya ama ịga gwalekwa ama ele ka ele onye na-akpọtụrụ anyị. Alo. Ya mara gị mma, ngọ bekee ọtụtụ ọma, ịbụ ọla chi?
2: Ọ dịkwa mma gị n'ọka.
0: Maatị na-aga na Paris.
2: Ha
0: gwakwa na kedi ya, ka ewu dị agara gị ime ihe ọ hafụrụ m ọlụ juola m, ọsọ ọlụ juola.
2: Eke. Ka m ka ite obere ọnụ, ike agwụla nnọọ mmadụ, ihe mmadụ amaghị ihe ọyị na-ekwu. Ihe ndị Naịjirịa agwụla mmadụ ike. Ka m ka ite ite ọnụ ụwa na ọ na-abụ agwara Tinubu design ya. Ndị APC onye ọbụla na-reply. Ọ ga-egburidọkụ achị Tinubu ji ọnụ ekwuwa gurudọkụ na-design ya. Ka agwa design ya, o kwesịghị ka ya reply ya. Ọgwụgwọ ọrụ ụkpọ chọrọ n'ime ya. Ha kọgidela pito obi keta ọwara ọkwa dịka onye otu adịko kwuru keta. So ịha ha na-eme ka ọnụ agba nwuru, ha lebara Naịjirịa anya. Mgbe egbu egbu oke n'aka ndị APC, ọnụ ọnọ na ọ dị n'aka. Ụmụ lebara Naịjirịa ya, ndị APC. Ihe mebiko, o mebiko, ụdọ mebiko. Ụmụaka ka nọkwa ebe a ndị APC. Ihe a nọbụ ikwuwe owowowo, ọ bụ ikwuwe owowo obiri. APC ndị ụmụaka ka nọ ebe a na-ata ahụ. Anwụ na-acha mmiri na-ama ndị APC. Ụmụ lebara ụmụaka ka ụmụ akpọrọ ọsọ maka ndị APC. Ọ nọ ma ihe gbasara ya. Ọ dị kpọrọ akpọrọ ọsọ ụmụaka. Obodo Ịgawa.
0: Ndewo, ndewo ya, mara gị mma, bekee ya gaziere gị. Kalekwe n'ọzọ na-akpọtụrụ anyị. Alo. Ya mara gị matụtụ ma ịbụ ọla chi, onye ka anyị na ya nọ? Alo. Dede. Ọwụ kọmred.
3: Ndewo. Ịwa na pastọ, ezuru ezi ọma na ọtụtụ akwụ otu Baịbụl.
0: Gakwa n'ihu ka ha fụkara m aka.
3: Eji m gaa kalee ebe na ebe mba anọ. Ebiko ka mgbapụ ya ọtọ. N'eziokwu, anọ m gaa na-agụ ụta. Chairman ndị APC na Kebbi State nọ ndị ntọrọtọrọ kwala ya. Ịma na mgbe ụfọdụ ndị oyibo si nwee na
0: kọrefet.
3: Ka m nyekwasa n'elu osisi kwe na anụm
0: na n'ihi na-ekwu ugbu a.
3: Biko leba anya na isekuriti na Naịjirịa. Ihe kpatakịrị bụ na awa bọdas oke ala anyị ha dị poros. Ọ bụrụ na ha ga-eme ziga ndị agha, ziga ndị niile kwesịrị nụ ka ha nọ na bọdas, ka mmadụ arịsị ebe a na-apụta. Mgbe ndị nke jiri ya vidio, onye nke si ebe na-achịcha ya, ekwesịrị ahụ ihe ndị na Naịjirịa. Okwu isi nụ ga-ekwesị. Then finally this morning, biko, alakịrị m ọrụ, so ha ga-esi gọọmenti ji pụta, bịa tinyekwa anya na ọkada asọ ọbụla. Wapa everyone machine all them man. Now mother could say they have a plate number. All plate number they help. Oh one rebels or a word plate number. So now. So no one have one machine in Alaba, yeah we're private. Because what I'm in a government is to be made. With plate number or the okay. Then indeed they don't check what I got one day show where human face. Because I didn't worry of and that. Can I read your car? So and then mother.
0: Ndewe. Ah, great star player.
4: Ah,
0: the mama ya maraga me bola chi.
4: Ah, it's funny.
0: Ah, no ya?
4: I'm sick and pity on all. Ah, I'm not going to come on that. I'm going to be nervous. I'm going to be on a message. I'm going to go to the house.
0: Ndewo ya maragema.

onye isi ala Bola Tinubu anọrọla ugbu a nyegharịa iwu ọzọ, bụkwana iwu nke ọ na-ekwuo na ọ ga-achịkwa inwe ndị uwe ojii nke Ogo steeti. Nke a bụ iji hụ na a ga-enwe nwugharị n'ala anyị imetụtara nchekwa, ma hụkwa na a ga-enwe ndị ọbụla ga na-enye aka ka a na-echekwa obodo anyị. Ya bụ iwu ugbu a bụ nke a na-ekwu na ahụ na akwụkwọ ozi nke agụrụ na abalị 15 nke ọnwa nọ n'ime ya, nakwa nke afọ a bụkwanụ nke agụrụ n'oge a nọrọ na-enwe ọgbakọ. Ọ bụ onye isi ndị omeiwu bụ Godswill Akpabio gụrụ ya n'ozuzu oke mgbe ọ na-arụtụ aka n'iwu ahụ na ekewapụtara ugbu a iji hụ na a ga-enwe ndị uwe ojii abụọ n'ala Naịjirịa, ndị Ogo chetakwa ndị nke Ogo steeti. Nke a ga-enye aka ugbu a iji hụ na ya bụ ndị uwe ojii ma nke Ogo steeti ma nke Ogo steeti ga na-arụkọ ọrụ ọnụ, nakwa na-agakọ n'ọkwa n'ọkwọ. Onye isi ala bụ onye kwuru nke a na mmezigharị ihe ugbu a bụ ya bụ mgbalịsi ike ọ na-eme iji hụ na a ga-edozigharị ndị uwe ojii ma haziekwa otu ha si arụ ọrụ. Nke a bụ iji kwalite nchekwa ma hụkwa na a ga-ekpuchite ndị ala anyị gaarị n'ogo dị mma. Ọ gara n'iru ikwu ugbu a n'obodo nakwa ya bụ ndị nke mepere emepe nakwa nke ime obodo na gọọmenti ga-agbasi mbọ ike ugbu a ileba anya ahụ ma hụ na ya bụ ndị uwe ojii nke Ogo steeti a ga na-arụ ọrụ n'otu kwesịrị ekwesị. Ya bụ nsochi okwu a bụ ebe a nọ na-ahụta akpụ obi na-arụtụ aka na otu kọmitii na-eleba maka iwu nakwa mmezigharị ihe n'ugbo na-enye ntụziaka. Mkpa ọ dị ịhụ na a ga-enwe ndị uwe ojii nke Ogo steeti nakwa nke Ogo etiti n'ala Naịjirịa. N'onweghị ihe ọ bụla o mere, ọ bụ iji hụ na a ga-echekwa ndụ nakwa ihe onwunwe e nwere n'ala anyị.

onye ji ọkọlọtọ AAC zọọkwa onyeisi ala Omoyele Sowore n'ugbu a na-akpọku oku ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka eleba anya na ya bụ nwagide nakwa mmegide nke a na-emegide ụmụafọla Naijiria, bụkwa na nke ọ kọwara na nke a bụ nnọọ ile ihe ruru mmadụ ma tee ya na nzu. Sowore bụ onye kpọrọ oku na Tuzdee na akwụkwọ ozi ya dịka o mere ka a mara na akara ozi ọkọ X ya, onye a bụ onye na-ahụ maka ihe ruru mmadụ. Ọ nọrọ na-emesi ụmụafọla Naijiria obi ike dịka ọ na-ekwu na na-eme mgbalị ugbu a ịhụ na agwa ndị a na-akpa bụ nke ga-abụ mberimbi ya. Ọ kọwara dịka nke a dịka agwa bụ igbochi mmadụ ịbụ onye ga-ekwu uche obi ya, bụkwa na nke ọchịchọ ha karasị na-ahụ maka nke a. Ọ kpọrọ ụmụala anyị oku ugbu a ka ha gbaa aka ọnụ wepụta olu ha ka enwe ike kwuo okwu ka o doo megume ọkụ ka anya ya bụ agwa ha na-akpasị ndị ala anyị ndị anaghị enye ohere ka ha kwuo ihe ahụ maọbụkwa na ihe merenụ. Chetakwa na ụlọikpe kọchala anyị nwe nọrọ na mbụ nwụchie Nwamadị a ma na-akpụpụ ikpe na isi obodo anyị bụ Abuja, bụkwa na nke a na-ekwu na edobere Nwamadị a na ya bụ mgbazi olu Kuje Correctional Centre dị n'obodo Abuja ka ọ dị ugbu a na-akpọku na-asị ụmụafọ ala anyị ka gbakọọ aka ọnụ hụ na onye ọbụla bụ nwafọla Naijiria ga-enweta ihe ruru ya bụ mmadụ ikwu uche obi ya. Onye ji ọkọlọtọ pati NDC na-azọ ọkwa onyeisi ala bụ Peter Obi anọrọla ugbu a na-egosi nchegbu ma na-ekwu maka nwụchi ya nwụchiri Sowore, bụkwa na nke onye tinyere na mgbazi olu n'isi obodo ala ya na-adọ aka na ntị na agwa ahụ adabaghị adaba kama na ọ bụ ile ihe ruru mmadụ na-eme ya akụ awarawo. Mwelite okwu abụọ nke ahụ na akwụkwọ ozi nke ahụ na akara ozi ọkụ Peter Obi ebe nọrọ dee ya ma mee ka ọ doo onye ọbụla anya. Ọgaranyeri na-ekwu na ya bụ okwu a karịkwa n'aka ndị ọkaiwu na ọ bụ ha bụ ndị dabere n'aka ikpebi kpamkpam ndị o rukwara n'ọnụ ịmara ụtọ a ga-esi lebere okwu ahụ anya ma hụ na a ga-emezi ihe emezi na-abụghị ile olu mmadụ maọbụkwana ndị ala anyị mee ya otu na-adịghị mma. Obi nọrọ na-arụtụ aka maka ọchịchọ ha kara si na ọ bụ nke a na-agbalịsị mbụ ike ugbu a ịhụ na onye ọbụla ga na-egosi otu obi dị ya n'ala Naijiria, na nke a bụkwa na ihe kwesịrị ekwesị na ọ bụkwa ihe ukpuru iwu ala anyị na-akwado. Ọ rụtụkwara aka na ala anyị gbaa bụ ndị na-ahụta na ha enweghịzi nchekwa akụnụba ala anyị na ha akọlaba ndazụ. Ọ nọrọ na-ekwu mkpa ọ dị iji hụ na a ga-enwe nkwụsi ike ma nwee mbịakata ọnụ. N'ịga n'ihu Peter Obi na-akpọ oku ugbu a ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha biko soro n'ụzọ kwesịrị ekwesị lebara anya n'okwu Sowore a na-abụghị iji duduga maọbụ mebisie ihe, na nke ahụ agaghị adaba adaba.

onye bụbụrụ onye zọrọ ọkwa gọvanọ bụkwanoji akọlọtọ aa zọọ ya bụ ọkwa ahụ na steeti Imo bụ Uche Nwosu anọrọla ugbu a bụrụ aka abụọ na-asị ihe so nwike demedeme maka ya bụ akọrọngwa ndị na-enyere ndụ aka nke ọ na-ahụta ugbu a n'isi obodo ala anyị. Oge ọnọrọ agwanịta akụkọ okwu n'isi obodo ala anyị bụ Abuja, Nwosu mere ka a mata na ya bụ onye minista na o duola nnọọ ndụ bụ kpoo ma were ọtụgwọ tụkwasị nnọọ akọrọngwa na-enyere ndụ aka okporo ụzọ awara awara dịgasị iche iche, ya bụ ngafe nakwa ihe ndị ọzọ bụ nke ọ na-ekwu na nwa amadi arụ bụkwanụ akwa ngafe nakwa ihe ndị ọzọ ọtụchara aka na o meela ka mmadụ ime njem bụrụ nnọọ ziriri werere n'isi obodo ala anyị. Nwosu nọrọ na-ekwu na ihe ebila ihe rukwara afọ 26 ugbu a n'isi obodo ala anyị bụkwanụ nke ọ nọ na-arụtụ aka na ọ hụla mgbanwe pụrụ iche bụkwanụ nke nye so nwe ike bụ onye mere ya. Ọ rụtụrụ aka na arụ ngo dịgasị iche iche dịka nke a na-ahụta ahụ n'okporo ụzọ apụ ma nke ahụkwa na jahi nke ahụkwa na gwari mpa nakwa ebe ndị dịgasị iche iche nakwa kụje. Ọ nọrọ na-ekwu maka gwagwalada arụtụ aka na ya bụ okporo ụzọ ndagbapụtara ihe bụ nke nwa amadi arụrụ ma mee ka ọ bụrụ kpo. Ya bụ onye bụbụrụ onye zọrọ ọkwa gọvanọ nọ na-eto nwa amadi a maka ịbụ onye ji obi ya dum na-arụ nnọọ ọrụ n'isi obodo ala anyị na-ekwuo na o mela ka ndọdụrụ ndị mmadụ ferefere karịsịa e metụtara okporo ụzọ. Ugbu a Nwosu na-ekwuo na ya bụ isi obodo ala anyị ugbu a azawala aha ahụ ejiri mara ya bụ isi obodo ala anyị na ọ dịzi n'ọdịdị mma ma na-ekele ya bụ nwa amadi abụ na-eso nwa ike na-agwa ya na nke ọ na-eme dị mma na ya jide nke o ji.

Gọọmenti steeti Apia anọrọla ugbu a na-eyi iwe nakwa na-adọ aka na ntị na-agwa ndị niile na-eji ọgbatumtum eme ihe na steeti Apia ka ha biko bụ ndị ga-eweta ebekele kaadị a na-ede akara bụkwa na akara ejiri mara a ga-enye ha. Ọ nọ ugbu a na-enye iwu a ma na-agwa ndị niile bụ ndị nwere ọgbatumtum nke eji na-azụ ahịa nke eji na-eme ihe o maọbụ nke mmadụ na-agbara onwe ya nke nwere n'obodo ebe dị ka obodo ụmụ ahịa aba nakwa ọhafịa karịsịa ndị na-abata n'ime obodo na onye ọbụla nwụchiri bata n'ime obodo na-enweghị epekele kaadị akara mmara maọbụ akara mmara onwe nke ọgbatumtum. Onye dị otu a ga-abụ onye a na-ekwu na ọ ga-abụ onye ga-akwụ ụgwọ $30,000 ma bụkwa onye a ga-ejichi ọtụtụ ụbọchị na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Onye kọmishọna ahụ maka nzipụ ozi nke steeti ebe bụ Oke Kanu mere ka a mara maka nke a na Tuzde n'obodo ụmụahịa. Oge nọrọ na-eme ka ha mara maka nke ahụ ọ rụtara kawo na gbarịta akụkọ okwu mpụtara ya bụ ọgbakọ ha nwere ọgbakọ sek nke ha nwere nke steeti Abia bụkwa nke onye bụ onye isi ọgbakọ ahụ bụ gọvanọ Alex Oti. Kanu nọrọ na-ekwuo na ya bụ ọgbatumtum ọbụla bụ nke a ga-anwụchi nke ga-adị iwu na ya bụ mkpụrụ ụbọchị ga-atọ ka a ga-enye onye dị otu a iji bịa kwuo oke ma ọ bụghị ya ya chefuo ya na gọọmenti ewerela nke ahụ. Ọ gara n'ihu kọwaa na amachibidola ugbu ọgbatumtum ịgba n'ime obodo na anaghị eme nke a ijeta ndị mmadụ ahụ maọbụ ijikọ n'ime ka ihe siri ndị mmadụ ike kama ọ bụ iji hụ maka ọdịmma ndị mmadụ maka mkpuchite ha maka nchekwa ka ọ dị ugbu a. Ya bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye gọvanọ steeti Abia nakwa mgbasa ozi bụ Ferdinand Ekeoma egosila nchegbu maka ya bụ ọgbatumtum nakwa ya bụ ndị keke na-ekwe maka mmachibido amachibidoro ihe ndị a ịgba na mpaghara South East nakwa South South na ugbu a na ebula ihe ndị abataka na steeti Abia ma na-eme ka ya bụ ọnọdụ nchekwa bụrụ nke na-arị elu ọjị ugbu a. Ekeoma na-ekwu mkpa ọ dị ikpuchite ndị steeti a karịsịa ndị bi n'ime ya pụọ na ihe iyi egwu na ọ bụ ụzọ a bụ ụzọ dị mma a ga-esi eme ya bụ iji kwuo na onye ọbụla bụ onye nwere ọgbatumtum gbaa mbọ nweta epekele kaadị nke a njirimara ga-akwa n'ihu a na-amachibido ka ha ugbu a ebe ndị ga-abata n'obodo mepere emepe onye ọbụla nwụchiri ga-ata ụgba ahụ ọ tụrụ ha.

Ka ọ dị ugbu a n'akụkọ azụmahịa, otu nchekwa anọrọla ugbu a na-ekwu bụkwa na otu nchekwa nakwa ndị ahụ dịnyesa aga nka kpọrọ sek na mkpirisi bekee na mmachibido, ya bụ nke mmadụ igwepụ ahịa ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, bụkwa na nke a kpọrọ IPO, nke a na-ekwu ugbu a na ọ bụ ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ Dangote nakwa ndị ọzọ bụkwa ndị a na-ekwu na ha bụ ndị gbara akwụkwọ maka nke a ma na-akwado ya. N'ịga n'ihu, a na-eme ka mata ugbu a na ahụrụ ya bụ ozi a na Tuesday, otu kọmishọna nọrọla na-ekwu na a na-enye ntụziaka o na-ezipụ ozi, ya bụ ịma ọkwa nakwa ime ntụnye ego na bụ nke a na-arụtụ aka ugbu a na ya bụ ndị ụlọ ọrụ Dangote so na agwa ahụ irepụ ahịa. Ka ọ dị ugbu otu sek na-adọ aka na ntị na-ekwu na ha agaghị achọ ịhụ ụdịrị ihe ọzọ na nke a nwere ike iduhie ndị ntinye ego maọbụ mee ndị mmadụ ka ha kpaa agwa na-ekpesịghị ekpesị metụtara azụmahịa ha na ugbu a na-egosi nchegbu maka nke a. Ụfọdụ ndị bụ ndị mere ndebanye ahụ n'ụtụ kwesịrị ekpesị so na-akpa agwa ya mee ya na-ekwu na nke ahụ agaghị abụ nke ha ga-achọ ịhụ ọzọ. Ka ọ dị ugbu a nyere ntụziaka ka a kwụsị ịna-anabata ụdịrị agwa maọbụ n'ụdịrị ịkwụ ụgwọ ahụ na ọ ga-adị mma ka a na-emezi ihe emezi. Ha gara n'iru ị na-ekwu ugbu ahụ ma na-enye ndụmọdụ ndị lebu ndị ntinye ego ka ha biko lee iwu a tinye ya n'ọrụ, na-abụghị na-ekwu na nke a bụ iwu nke akpọnolu bekee, iwu akpọnolu bekee purported initial public offering IP na mkpirisi bekee, ka onye ọbụla ihe asaa n'anya bụ ndị si kpọtụkpọ nakwa ndị na-eji ntinye ego kpọrọ ihe ka ha biko were iwu a tinye n'ọrụ. N'akụkọ egwuregwu, Cristiano Ronaldo ka na-ekwu ugbu a na ọ ghọọla onye mbụ bụ onye nyere ọkpụ goolu Shin dịka gbara ya bụ iko mba ụwa n'ebe dịgasị iche iche. A na-ekwu na a nọtara nke a na Houston na Tuesday, bụ ebe nọrọ n'ọgụ zikpa ihu jiri biri. Nwamadị agbara afọ 41 bụ onye Portugal ka na-ekwu bụ onye isi ndị Portugal na-emetụta egwuregwu bọọlụ, nọrọ nnọọ dịka a na-achọ imechi ihe nnọọ ma were goolu n'ọkpụ goolu dịgasị iche iche nye. A na-ekwu na nwamadị abụrụla onye a maara dịka onye bụ ojiokwu eme nka kemgbe ụwa, ọ bụrụ onye na-eme nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, onye kwala ọkpụ goolu ọzọ mere ka ọ gbapụtakwa ihe karịa, nke emeela ka ndị ya na ha so na-emekọrịta ihe nwa ọnụ ọchị. Ozi gara n'iru kwuo na ọ bụkwa onye gbara nyere ọkpụ goolu dara ụda n'afọ 2006 bụkwa mgbe a nọrọ na-agba bọọlụ a na ndị mba Iran. Ka ọ dị ugbu a, a na-ekwu na ha bụkwa afọ 20 na-agachala, ọ bịakwala ọzọ gosikwa nke o jiri biri maka na agadi nwaanyị na-aka nka na-egwu ọ maara agba. Ọ bụ na akụkọ egwuregwu nke apịachi ya bụ ụdị akụkọ nke taa kpamkpam tupu anyị apịachi ya gị achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara akpụ. Ka ọ dị ugbu a, ala anyị bụ Naịjirịa nakwa mba UK ga-agbakọ aka ọnụ iji hụ na a ga-achụ adịghị nchekwa nakwa iyi ọha n'eze egwu pụọ kpamkpam n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime ntuliaka elu bụ INEC na mkpirisi bekee anọrọla ugbu a na-enyeghachi akwụkwọ nlọghachi n'oche nye ndị nwetara mmeri na ntuliaka elu nke mere n'abalị 20 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya. Gọọmenti steeti Abia ekwuola ya hoo haa onye ọbụla nweta ya bụ akara epekele nke a na-etinye n'ọgbatumtum bụ ndị na-enweghị nke ha o. Ọzọkwa bụrụ onye ọbụla egidere bụ ọgbatumtum ya bata n'obodo mepere emepe, onye dị otu a ga-azụta ya bụ ụgba ahụ ọ tụrụ ha n'ahịa onye dịta ga-eji ọnụ ya taa ya. A na m ekele Debora Odiba maka izibata akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, ebe m nwe m bụ Chidimma mere gịnị tụgharị ma gụpụtara n'asụsụ Igbo. Ma na-asị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m ya na m ịmakwara nwunye di m Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ.

n'ezekwu abịa na-ekwu okwu ahụ na-elebe anya otu afọ afọ abụọ afọ atọ mgbe ụfọdụ gaa ahụ di na nwunye a na-eva akpa ihu a na-ese okwu ụmụaka amaghị ihe na-ese echie na ọ bụ n'ihi na mma na mpa na-ese okwu amaghị na mba na ọ bụ n'ihi na ọ gafeela n'ogo mmedo agala aba mba agala ajụ kili me wuliyo kili yo wuliyo a na-aba mba mmanụ ya bụkwa na obere ihe na-esere di na nwunye ahụ ihe na-esere ha enwerịghị otu ọha ha chetakwa ihe na-esere ha enweghị otu ọha ha mana lee n'ugbu a ọ bala kili yo wuliyo wuliyo kili yo a na-ekwusi okwu ike a na-aba mba olu a na-ara elu ọjị ajụmaburu di ma ọ bụ nwunye ịgọnarị onye otu ọlụlụ ya mmekọahụ ọ pụrụ iweta nsogbu ma ọ bụ ọgbaghara n'ezinụlọ ya wụ di ma ọ bụ nwunye di ma ọ bụ nwunye ịnọ nọ na-agọnarị ibe ha mmekọahụ ọ pụrụ ime ka e nwee nsogbu maọbụ ọgbaghara n'ezinụlọ e nwere ike nsogbu oge nwekwa n'ihe ọwụ oge enwe ihe ọwụ oge is nothing is ịma ụna bekee na-akụ na mmanụ ọnụ lee mmụọ onye ụwa nakwa mmụọ mmụọ bekee oge enwe ihe ọwụ ihe awụ gị ihe ga-eme ka mmadụ maka na mgbe ụfọdụ ọ na-eduga nwoke maọbụ nwaanyị ịgba n'ezi mgbe ị na-amala ihe na-emenụ onye ahụ na-agbazi n'ezi gaa n'onwe he lekwa ya wụ na-azụ onye dị otu a oriakụ dị otu a ọ na-agba n'ezi ọ na-akana anyị mma ikwu ụmụnwaanyị ikwu ụra ekwuola wụ gaa hụ mmadụ ya akụwa aka n'ọnụ abawa mba a na-egiri a na-eme a na-egwodo na gịnị chịta a na-eme ajụọ na gịnị kpanị na gịnị n'ihi na nke nwoke maọbụ nke nwaanyị jụrụ ka ya na di ya nwee mmekọahụ ajụmaburu kwụsịdịrị ekwesị ọ bụrụ na nwunye dị otu a gbaghị n'ezi jideghị ebe ọ na-ezu ohi ijideghị ebe ọ na-alụ ọgụ onweghị ebe ijidere ha ijidere onye tụlụlụ ga gịnị ga-eme ị ga-eji ị gaghị ekwe enye ya onwe gị

0: Ya bụ nke ahụ egbubiela biko kpọghachi ọzọ. Alo.
1: Afọ mụrụ ihe.
0: Ew, mami Vicky Vicky ya mara gị mma ebe ọla chima.
1: Ya mara gị mma nwa m, ha bụ ọla m.
0: Ndewo mami, ka ni ihu.
1: Oh. Ọ dị egwu isiokwu a. Ọ na-afụ okwu. Ọ na-afụ okwu, ahụla m ndị ekwere ya gbasa ọlụlụ di na nwanyị.
0: Okay.
1: Unu ma na Chineke kere ya, ihe o kere eke, ka e were nwoke na nwanyị. Akwụkwọ nsọ mekwa ka ị mara na nwaanyị adịghị mma ịhụ na di ya nri riri ya, nwoke adịkwa na mma ịhụ na nwaanyị. Ahụla m nwoke anaghị ebie nwunye ya aka, ha anaghị emekọ. Nwunye ya kwere ya, ya na onye ya adịghị anyị wa.
0: Ewe.
1: Ọwasa ya. Ebe di ya na-enweghị taa. Eme di ya si dọọ ihe na mba. Ihe a na-agụcha ma ọ ibi na ọwụcha ma ihe ha. A na-enweghị ihe oyi, ma nwe onye ọgụ ga na nwunye ya sị ebe ọ na-agụ n'ọnya nwa ya nwa gaa agụ ya, ya chọrọ onye ọzọ.
0: Gawa.
1: Bete mechaa nwatakwa na nwunye na nwoke ahụ ihe nwoke ya adịghị mma. Ya wụrụ ihe nwoke ya adịghị mma. Mgbe ụfọdụ ndị a na-asị dọzụ mmata ha onwe ihe ọ pụtara, ihe ha adịghị mma. Ụfọdụ ha nwere nsogbu. Gị hụkwa ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-agụnara di ha. Mgbe ọbụla nwaanyị bidoro na-agụnara di ya, ihe niile awụ. Nghọta na otu ndị ọbụla si ghọta ya. Nwaanyị na-arụ ọrụ, ọ masịkwa gị kwụgbuo onwe gị n'ọrụ. O nwere mgbe nwoke ga-abịa, gị lee n'anya mara onwe ebe ọzọ ọ na-aga, gị hapụrụ onwe gị. Emechakwa onye ọbụla ihe ọ na-agawa ebe ọ na-aga. Igbo ọzọ nwe nwere ụmụ nwoke ihe ọ otu esi kee ha, ọ nechọ ha ihe ha bụpụta. Ịjụkwa otu ahụ echi ya ụfọdụ ma ebe ndị ya na-akwụ ụgwọ nọ ha ga-akwụ ụgwọ gawa ebe ahụ. Akọtụwazi ego nri na-eke ya mmadụ abụọ. Ahụla m onye jụrụ di ya, ya maa na di ya gala ebe ọzọ. Bifi na manye na-eme na onye nke ha mụbe nwa, di ya ga ebe ọzọ ga-ayị ime mụọ nwa. Mgbe a bịara ikpe, ọ ga-akpọ di ya ikpe na o yiri nwaanyị na ọ gara asaịdị gbaa n'ezi. Di ya sị m na bi na-ekwe, m di na-ekwe, ị na-achụ m achụ. Ma gaa n'ebe onye na-ekwe na ugbu onye ahụ dịkwụla n'ime mmụọ nwa, gị nwee mube. Ọzọ onye nke ahụ mụrụ nwa wee ebe dị anya tenshọn. Ọ na-apụ okwu hoo ha, na mata ụtọ ọbụla. Ibu na nwere ebe ọ ga-adị gị na-enọ n'ụlọ ore ji ịchụ ya kwatuo gị na be ji chịghị chi na be, ọ ya hapụ gị na be ga na palọ di na. So ọ na-apụ okwu 100% ọ na-apụ okwu. Ọ dịkwanụ gị mma mmadụ ịjụ di ya otu a ma nwoke ịjụ nwaanyị, ọ na-ebute esemokwu, na-ebute ikpich, ibu na-ebute ịnọ n'ime ụlọ. Ụmụ ndị ọ na-eme di a ga-enyekwa gị ego nri. Ya sị gị nọwazienu, ụfọdụ ebe ozie gị na ị na-agba n'ezi. So ya bụ ntụnye m nwanne m, duru m gawa
0: be. Ndewo, ya mara gị mma, ya mara gị mma, woman leader. Hello, yana kpọtụrụ anyị. Hello.
2: Hello, mommy like.
0: Ya mara gị mma, ebe ọla chi.
2: Eyo.
0: Ndewo.
2: Okay, nna ikwu kele ntị nọ n'ebe a.
0: Mba, ọ gị ya, ọ gị na mommy like na ya. Alo. Alo.
2: Yes.
0: Gaa n'ihu. Ew. Network anaghị ekwe gị, biko kpọghachi azụ.

0: ozige papa odo chenu zoko Facebook ani osi ezigbo nsogbu no onye nke oka njo na ahu ga agba n'isi porika tukatala yon onye nke oka njo na ahu bu onye ke banisi ana ototu mbasi ah maka na onye na banisi maka na muka na banisi ototu mbedi ka otu onye papa n'ukuru ni ga hunti na onye n'esi uku mbawula ni ikpe adonke nwoke ogene yaso junke nwanyi adonke nwanyi ogene yaso junke nwoke ha abo agaghi ekwu ekwu kponkwem ihe mere ha ji na-enwe esemokwu ahụ mana ha na-enwe esemokwu mana nwere ihe na-esere ha okwu ha ele ndị bara itinye ọnụ n'esemokwu ahụ dowe ha otu ibe maka ndị ahụ amaghị ihe na-eme iji onye ukwu ya si ji onye nta iji onye nta ya si ji onye ukwu o nwere ihe m na-adị ekwu elu ọ na-eme ala na-eme ọ gaghị abụ ihe dị mma na ndị otu ọlụlọ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ga-ele unu otu ọlụlọ ibe ya dowe ya agụrụ ya wa agụọ mmekọahụ onye ahụ nụrụ na-ele gị mụchi nke bụzikọ bụ na ị na-etinye alụmalụ gị na ihe ise ndụ o nwere ike gaa mara nwekwara ike gaghị ama ị na-etinye alụmalụ gị na ihe ize ndụ ị na-agụ unu otu ọlụlọ gị otu sọrọ gị mere ọ gbasaa m ọ bụ ihe na-agwa ya ị na-agwa ya ahụ na-amaghị gị na ọ bụ ihe na-agwa ya ahụ ka nke bụ eziokwu ị na-agwa ya ahụ na-amaghị ama na ihe a bụ ihe na-agwa ya ka ele onye na-akpọtụrụ anyị na mgbe ụtụtụ a alo
1: oge nwanne m ụtụtụ ọma o
0: heo ya mara gị mma ebeola chi maazị chimes
1: ọwụrụ ya ụtụtụ ma ole kpere
0: o MC Sugar ndị wa dị m mma otu onye isi akpọ mmanye mere m ji kpọwa ya
1: ok
0: na-asị m oge nwanne m
1: ọ dị mma oge o
0: nwoke ọma
1: nke bụ eziokwu na obi dị m ụtọ na amụbatara ebe a kịta mana o nwere otu kọmplen m chọrọ inye tu biko ọ bụ eziokwu na o nwere ike na ọ gbasaghị ihe e na-ekwu ebe a mana ka m nyetụ gị ya n'ihi na a sị na mkpa onye ọrịa na mkpa dibịa na-akpa onye ọrịa biko o wuru otu ihe merenụ na ụkwa west yesterday night ndị Fulani batara n'ụkwa west bụrụ awụrụwụrụ n'obodo m oke ogogo na ọzata ka ha bata and onweghị enyi ọfọsụ ihiri ụra n'abalị oge ịhụlanụ m nwa bịaranụ na obodo m sị ka m jiri tụkwa nwa obere ike kwa oge ọkwa anyị chi ọchị o
0: mbuche m dị aoi si dekwu ya
1: nwa chi na ọ dị wee from pH bịa ebe a sị ka m ziri nnukwu ike amara m agwa ọjọọ maga n'obodo m ọwụrụ na ọra pụta na si hepe m
0: n'abalị
1: oge kemeziokwu na achọsiri m enyemaka ike maka ihe a n'ihi na onye hapụrụ n'ebe ọ nọ sị ka ọ bịa nnukwu obodo ya bụ ezuru nnukwu ike
0: onye ahụ
1: gwa ihe ọjọọ mana lee n'ugbu azi onye ọbụla m n'obodo m cheche mama anyị dadi o mama anyị mom onye ọbụla mụọ anyị n'abalị ka ebe a na-anwụ akụ o nweghị enyi ọfọsụ
0: obodo
1: nne m kebeziokwu na onye ọbụla gbalịrị nọkwa ike ndị dimkpa ndị nwere nọkwa nọ ihe a na-eji eche nọkwa ha gbalịrị nọkwa mana nke a wụghị agwa eji akpụ ka m
0: na-eji
1: n'ọwụwụ ya so m ga-agbalị ka ndị gọọmenti biko ka ha anyị gbatatara anyị ọsọ enyemaka n'ụkwa west kpoo ya wụ n'ọzata biko ọwụ na ha ga-abịatụ kpenyeretụ anyị aka maka ihe a na-emenụ n'ụkwa west nke bụ eziokwu na ọ ga-aka adịtụ m mma o ọ ga-aka amagbu onwe ya n'ihi na ọ ka mma na egbochiri ihe a ugbu a na ọka adịchabeghị nke otu ahụ karịa na ọ bịara bazie tumọchị abịazi gbatawọsọ enyemaka ya mgbe ahụ ya wụra ndị mmadụ anwụọla maka ya biko lọ gọvanọ alis otu biko eji maa chineke na-arịọ gị ọwụ na ị ga-eji ezibetụ ọwụgodi ndị ọrụ nchekwa ọwụgodi ndị polis maọbụ ndị ahụ nke na-akpagharị n'ebe ahụ n'abalị biko ọ gara adịtụ mma na ị gara eme otu ahụ biko ịnwụ maka ihe ahụ biko ndị na-ekwu maka ahụ na ama ya ọwụ na oru echi akpụtesi na onwe onye kwuru ya ihe a na-awụ ekpolu m ihe a na-awụsụ redio steshọn atọ nọ na-abịa ebe a na biko atọrọnyọsọ enyemaka
0: ndewo ya mara mma maka izibatara ozi ahụ ya gaziere gị ya mara gị mma nwoke dị mma a na-esi na kere m aha ya emesịchi ga-ekwuola ebe o ji ya Onye ọbụla nwere ebe nke ya na-akpa ya. Ọ ga-adịkwa mma ka ọ bụrụ na ndị ọ nọ n'obu ga-eleba anya n'okwu a. Ma na-ekele onye ukwu, na-ekele onye nta, orukwu echi, ka mere bịa kamkwa na magị mmara gịnị pechiri mma aka Uke Bengala. Igbo chiri nze, chi ọzọ, kachi bụ ọnụ.
2: Rose 101.9 FM.
3: Rose 101.9 FM. Aba imeko onuotu.
4: Da mama o yanwam
5: wele ibiala o we
6: ndewa unu kali wo
7: ndo hembai una bokware
8: unu na wonu o
9: ndi bai mama nu o una wutulo
10: mama no eba o unu hokwara chie
11: ndengwa maize no na wu o karam no nka o
12: ndi munu jokwawo.
13: Yati, ebe ki naga?
14: Ana maga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
13: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị o. Ana eke ego ebe ahụ?
14: Ana ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ịnụbe gị ihe na-eme nụ?
13: Gịnị na-eme?
14: I nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị o. Akwa onye kọmpa ya tọrọ ya meeting. I nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị o. Ncheta ọmụmụ gị, akwamozu. Ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
13: Chere kwa ma jụọ. Akwa ndị a gaghị ebe m isi.
14: Mkpakwa o. Ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego. Naanị nwa nchọnchọ ihe, anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
13: Ma chere ka mụ na gị soro
14: mmanụ akara dị ụtọ, onye rata ibe ya rata. Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 Aba, nke dị na Number 7 Orange Street, Aba State, Abia.
3: Rose 101.9 FM Aba, anyị ga-emekwa n'ọchị waa gị o.